Nen nak be titi, nen nak be titi, na zulu nyala, la mesese, ame chichi, nen yawu vivi wu, ama.